kantakal komones hokanagwi nakaghulti ka cheruli resilal betania betania nas hulti ka cheru komones nakyo jesh manungilis kangel sali tenamit koban aran sali elo al chahel hospital na jemane kwando bel calvario naroni ke lulani naroni ke kamare gunakle kumonchak Aran kung kaya blah akre blah ilog siya kreli ko kong kaya. Awanan ko ka na na kakulti ka siro na karuta siya na lo kanan. Mayal akyo ka siteng angkil Betania. Betania kusir. Kwan na ran tontem tikini kwalewal kwan na ran chiko siya ko ka na kuy mayal. Utkuan akuiran San Benito La Chua, sali materno infantil Betania, utkuan akuiran Eduk Betania. Ukan akuiran asultika akui ceruli parroquia Calvario, nak chakri li anilak. Li anilak takuang sali obskakar li po Oktubre ng kangalaw makse chenat Ibaeri. Uimahe nikit Ibaeri, naro nikit chenat Ibaeri, bejal. Panak, akcio chak chinat ok, bejalin ka achikinah. Abanan betan sali domingo sa kalobs kakal tako ang ani nakai mayal naro ni kitchen at iba sa keri sa kalwari malak sali panlebal betania malak arungero li betania malak sali kumuchi kumani de leka parokya de kawang kalwario mayal sali kalibal kongke panito kaya sa kisibat utarin sali tinamit kongke okile di kumani leka kaya sa kisibat Yeska Calvario, Rekoban Salish Kwakshakilista Salil. Abanan Hokanak Kwakshaklahu Kwakshaki Sut Spanonik Spanuoma Lit Adinakain Banyan. O Timil Timil Chochi Chinimang Timil Timil Chochi Abanan Komonesh Kamana Kachi Skutankile Kalok Lagna Santa Maria Bajal. Otkoye konchikle kabis linas che komonesoy.

Huni na be heli li shok sho saliram li koni maljori ban to sho minkin in casa na shapre in casa na che chingolak linkin casa bana ila poyanam joke chi tapok re lispe o kanak to sa isakik li Jesus na chere at is arang kwan la chung lat arang kwan lana manya lis angeli ista ni iglesia kyon komanes nawasut na kaholtika na kajak sa ibli kalebal skuen le kaparokya kwan nomenak kuklahus kukkale ibli komanil abanan sa ibli kalebal kung kwal kyon ni kanachin chikulaw ansa kalcione oya barkue kacek kwan o wak kabal o si kabal zele kanasin o tkui kabal kacek le zele kacek wengela taru nara nasi na kui kwal sa chiskoni li komonil zele kalebal stepal koban inkosla mare anchal mare sa chiskoni li kalewa de kon o wak lakhe wak li komon barkue joon haki le kacek wengela kilal neke oken Jawan salis kali, kones kanacin ko, kones kanacin. O kana kanacin sa ichol chogere anak wan. Aban na siya chakli kumon dahag e chak kabi sireli misyong jan. Aranto ko, aranto kawa, kawa, chal, aran chal. Aban na dahag e chak kabi sireli misyong jan. Kwa yeah.

han Diyos nak suwek unsale akong kabal. Nakatyoni nak soros kanapangkil, chapil kaos, nalep, uchtukup lakiklet unsale akong kabal. Estéreo Gerardi, 107.9, Skwan Saleh Hun Kabal.

Arabi Tete Chisix Kulak Tanale Kalo Ile Kamiu Alfredo Cheng Awanan Akcioran Pelosh Pelosh Pelosh Pelosh Chanis Molin Awanan Kumane Singkajik Ile Kahonal Singkajik Ile Kahonal Nakas Kewasti Lech Ol Salikun Chiteps Kaku Lech Ol Majal na katauli railal na katauli cha kilal jaban ne holti ka ke naksa pensionelin ko ne kawadios majal na skoche ko na klibeto kwan o ganan ka china wasut me ka ke na aksa kwan ko manak likuhuli kutan kalang kalang nas kam cha ke kyokos jal ban ka ke jal na ko ng kwen ka chili sa cho hi jaban kwa kwan na lao mare makhi na kanum silis num silikun Ulikyos nung singgilaan, bajal likyos kalrek angkil, likyos siyo mingkil, bajal na rek al Israel. Limakit na nung siwan, na mare na siya na kaaning ka atin nung sili, ni ka atsika ko nilo na kanong sili ko na. Kumunis, sabanan, Lisa Hitch ulikil chogre kawa Agusto, udlikan na Carmelina, kwaye litera karabingkil.

0: Ren Ren Sakal na. Alulsili cha kilal marakuna kli. Kailal barkuan katkwi. Ut nak akshnu me chi khunila an. Ti khon kwi chik. At kyo shiki chi rele kakwa. Sakali.
1: Jesus is
0: Atin likwa marakli. Tawman sa lisan tilhung. Ang sa lipili fengsis.
1: Tara.
0: Kayip. Wakip ut kuku.
1: Todo.
0: Tawman sa likayip.
1: Mor.
0: Kiprip al sakal sa li.

Anza caldo, caranza, este pali, esfuerzo, jun, cana margarita, cana maría, tecle, cagua, enrique, chente, con baxlis, tutman, shahox, manac, estéreo, gerari, salie, cuts, acal, sacan, en cosquechi, tico, vaca. O cana, jui, cana maribel, en que bolanji, chana, shah, de singiri, baranch, en chana, charis. Aban, shalu, baki, ilan kashbiak, ilan kashbaya. Chambut doan nak to ilang kecek de San Pedro na bi chan aring guan aring guan tawayo ni cita ya gui na kon jo ji chan na hilang zali chan na ocho charan sa sa da chol rigen les kon kabal ko kana kuri kini na be ko tebli rech alal sakal sakal sakal sale ka chol chakwa minkil arin sale ka kun kabal sale kalwal chin na echa ko ban Lain lang yun ni Chitay Tayul, tsak, eh, tsak sa'yil ka chol, malagtage si chol, linchabi na kana Maria Tayul, siya na kana kwan chyo, akwa bingkil. Mando siya ako na Maria, wano sila, kaya sa nagkapela at yung maran, maris siya lo limos ah, malagli pombilis kwa. Ako sili pombilis kwa, us matoka, tachik limos ah, banyan. Awanan kuaye bi rinak chokes akobre singkir reka singkir le chiki tricks.